0: Lo namlinge langkhor takyong siveli chendi nali na langkhor takyong tha nyamsu the gi rim thui lak cheba gen thuden la tin ri chu yu gelang khone ina gya che khalwa lingge namkhun langkhor ku ju nam be gyuri nala langkhor ki lula kha la ya takyong khandis nam gui ba tha ta nang sing ki lula kha gi gyun che the si khandis nam gui ba tha yang gyun che ti ge ina thak ju khandis nam gui ba the la ya kho di sin sin la we ge je tho ne yang thak be che le gi si je ina khe de chu yu che zang gya che Kalwa lingge, rengi gi langkhor takyong the gi thoksi yubi na, nga chui li chen the dung chewe gyurim na le, li chen ki the zhi kwang chang, le wo ge gu ji, chu ge sum nga, ni chu chu ta, le wo ge gu ji, chu ge ji nga, dun dun gu ni kheng rung gyu ji, nga chui li chen na le ya, shu nang gyo go shu yin le. Xin yang, the dung si xin yubi, cha chua lingge yin le, kyu yin gi di bu di gyu ji, nga chui li chen na le ya, chua li nang ga pi gyo go shu yin le.
1: Pension mi ma, kun kia long chen le go, pyo kia long chen ki, kia la, chen wun shu kyo.
2: Tan de ni, cha le le pe pe tu zi yin be, xiong lan po, lang gor ha jang ma bu yo shi. Che zang, ka lu mo hin ge ne, cha gong ma gyu bar, lang gor tie zang dan na ro na. Ke si, lang gor cha ga chi mu yu bu li ne, ngen gyu ri bu, gu ro na.
1: Ya lu pe pe bo ne, lang gor dan na mi ne, nga zi chong yi di, ki we, kim lang tu xin.
2: 点赞给俺也，让我大那么一呢，俺是他妈不记错，开胃落地盘比容易些。
0: 남는게 삼로 있는 안 줄이 챙기는 통을 고소 옛了 러긴 토대랑 감산 쇼부들레
3: 러긴라 쇼부들레
0: 러긴라 당도 옛라네 응을 규칭 안 줄이 챙나리아 차비나 바그 수인了
3: Lakja, tijin ngana zu tanda Dostaji nechul hadu tanda Lanyang tanda susum nyurkyuk Tashi wal Sanjao zhijas O tijin tijin tani kolo koya da Dige shuri gila Ani di nalo ne ke che che Jala kiku ngewa do o dige shuri
0: Ani
3: tari diin gila Shabdir gidi
0: Lese ngana zu tarin liya Chodui nandu sungo rizhwal
3: Tarang bochim taji Ngewa do jat namgyu Takyong chem na si chunam chama yin bian
0: ji
3: jili chi ta nga na ju nda ji peru liya li du sani yang tharungpo te du sani yang sho liya ji chala jaya ma ri
0: tari di
3: mik de che kyong yu mi da ya chi
0: chala di mi ge tong tu be zhwa la
3: ki la ti xin yi ta ji chala di chola chem na ge to ne yang ji mo zhama di wi ge ji ge baya si me wel
0: nda
3: ji chala si ji
0: lo lis lis yin ki lan to chen nan ki lan ne go zu ro nan
3: lis yin
0: lo
4: 推荐俺去浪果东安尼多拿些了这种浪果大酱给现在也不买烟了，去让卡罗沃餐厅些了这种啊。推荐俺去浪果拉记者也不同那样，浪果的鸡卷家的你，人一鸡三毛多呢，去让菜塘店边卡罗沃些卡拉银。浪果大酱你在哪片他？今年王朝店边电视观众局，去让给今年人一鸡浪果拉大酱吃当呢，浪果的鸡卤拉拉卷熟了就特片多了。
5: 第二，去让去浪果的农坛乱了春种起蛋呢，可乐是不是起蛋少？浪果东各给军事贴签到抗日用途。
4: 好的，去让去三星别立前第二，
5: 今朝贴这立前给南西立前，浪果大奖是第二。
4: 来，立前南小区路各是小。
3: Tanda shabdeli ya ka ya chewe na tanda di shuri gila. Duyunda kebsi niyo.

0: Sengen Dabuzo, Gung Hamsa. Ting di, di ta lam dun li cena, jo mingzi kang rune di ka ki, rebcha mingba gen tunju namge la din zhi xu yu. Medo ye car ya gu xi gui na, ni wu le dian gui ba tang. Mezi di ki dian bu xi gui na, di tang le dian gui. Di tang me bie cu wa la, di ki ling tup che xin, di tang me bie mezi le zhum zhe ling rin ji yang mi. Tetani, Mizi Gunor, Zachi Shuti Yila, Nam Yunganzu, Hui Gu, Jodi Shuti Yayi. Tetang Rangiladu Yudu, Nibardu, Daji Kangli Chigui. Sengenabuzo, Kungamsa, Trinki, Tetan Lam Dunle Zenalia, Puran Yunjo Mizi Kang Juni Dikaki, Rebsham member, Gian Tunjo Nam Gela, Dinji Shuyu. Gela Kungamsa.
1: Kungasa. Oh, Trina, da. Chikare nganzui ki pilu suwa rikbi ki kechu shindu ne chiwe ki lungne shingri shibe ta kare tingzangi ki shie tengche na ane changri shi jiru nye sa shiro
0: Ah, lese lese
1: korki chati shiyu la
0: Lese lese, tarin ki laga inta nganzui lezen na lo liya lungne shingri ne rwa la Ta kagaya to ne shiwe na changri shing jiru nye sa tere rwa la
1: O da rwa la
0: Lese lese gila Ta ryu nye sa di inta mimang ki ditang liya shugen tepse towe niri shi inbe cha ne ina Ta ryu ba suapso cha ya ta ryu zi ki chumne Gizi par ne da tuanbe ina da jik neri rwaal burdu tuanba dinda jik neri dina ina lungnu cikru nian sok da rin mangu chi duyde war rwaal da mingar ina rangyeli ina ryunen pokbe ki mirang di mangwa tang nianshi pokgen gyanggui ne nashun jendu kyurxin yuba wangbu jendu ina kyurze towa ngun zin da ne da menju midangwa jiga da nebab za chakwa ngunbu ti inbin da mang yong ki detang tang zhwa yubbe ki da jibbe chuyden ki ne dun kejian shi liya kyurde duwaal 但 rubia de tandi, mang yong de tangi, mungsi kejin si yinza, da rangye gi, rune tu mang we nedun de ya, si shun tang, menju li gong, jizu, mi gir jegi, da nyam du, nu shuk du botang, rune de tangi, du si kyo de tang ya. Wen go tsun zi mala, tu zang du dong wa jie chevi, ane tasu, rune de pa karasun, gachi ru joya de ya, gang go nu den chi tu bota, dine ibi, ge mang tong gyur mang bu, rune gi gang e tang, ring du keje, an de tangi, tsuwa long su, ju tu mi ri sem gil.
1: Nyam jorwa, shing zhe shing da rinpa yin shi, ta zo de kare kyu ma shuwe pe gen pen di, lo

0: pipdu ni sheba chabi ki nasa dendeji ta da dulo dendeji yores jasa dulo dingo ni chasha bin ji ni kora tumo me ke ju dulo da ngaju dulo chidan lo de dende na shiris jasa dulo de ya dingsa ya ani ge go jin bi ki ngi me ji ne shu ja ge su do dendeji res ma da di che u di gen jo ge ani rong mo ge ne tumo me bi ki ya she dendeji lan che dendeji yores ji ni dendeji res Tatadun chashabin, ane yakjuta, dajuta, donjo, takdin, tadun dingsangi, ne, takajuta, tumbiki, bagbata, gangwan, jindula, so, dinre, goris, tadun, ane, sajit, dagiki, tumu, mayimbi, ta mangjuki, gorshe, inenja, dagnanshiki, ta mangjuki, lugar, ne, hajamango, chopdunchi, goris, dig maze, ane, rize, pa pubi, tadun, ane, benjog, dito, chashabin, ane, de, Gündeng anzu ki ane chomri thone da thong da thong simbi ki da so pencha shabi na churu da buda bela so dinde yeb de shwe me go thone de dung gari yore sen ne yal shambe ki thago ki yunu da ki da thumu mai bi thingu sen ne da dinde ane pencha shabi da me kalam me do ta ane solo ma ba ta ne abi kha da ne da gna ji ser shi da jizon la so ba dinde ya ne kan de nyu ju ares Tadi zanjung kia bangun na cha shiabi yin na ni jigu za dan di la da piyu ki ni yu ji dan zhavu ki da di la ni du shi ki kia ju ha jang saibu dinda ji yores Ben cha shiabi na ye ki du su ni da ki gongdu shu bi ki beng ri yin nian zha ya na ni dang ri yun zu ta gwar ki ni nik sun di zu ya ni nga mo yu dar ni zhamba dinda ji yores Ta yin nali tuyengu tuyun cha shiabi yin na ngan zu ki ni riji ngan cha shi riji mi jim pe cha shiabi mi di ki ni dulo nguyama di pa yu cha shi jengu di pa yu cha ya dulo sebi ji gomba na shi ya tuyengu tuyun cha shiabi yin na ni beng ri desu yin nian cha tag na shi za tang ta wo ki ni niu sun desu ngan cha shiabi yin nali ta ni sen dan zimba ta dende ji ta di tuyun cha shiabi na ji yu go su su ki ni ta di gandhar ji yume di re se pen cha shaab na jigu za dang gu na cha shaab na kya ju gandhar ji yuwa re se na ni ji ni yang ri ni diab yi na yal shambu ki zu bi ki ni gang ri mangbu yuwa re se an daga na si ni dang xin zang wa ki dang ri yung zu la so bi ki zu mangbu yuwa re se ta da dung za dang gan cha shaab yi ni li an ni ro bi ki an ni chu lu da an zhigu la so bi na mi na zo yuwa re se ta di shib jik tu zu shu zu ting ma re se kyum zi gang yi se na an ni rob zi ji diab yi na ni ma ji li ce re se yi ni li an ni ro bi ki ni zhigu na ni qin je je shib jik an ro bi ki ni māng sui yin nian zhā, dāg nā xīn rōg bē kī gār zhū duñ dā, dīn rē nī kīrā nī ñam zhū jīb dā, dīn rē jīb yin nā, yā nīm jī kī cīg mā rīs, bēn chā xā bēn rōg bē, dīng hēn chā xā bēn dā, thō mā shuok bē, nī jī, shu yē ngō tsū bē nī jīb jī, anī wāma gān rē shū gu yu mē, anī wāma shū yō chā sūn, wāma dī ñamā jīb yin nā, anī dī yē kī dū zhū chā, gyū bū mē chā kī chē dō, anī bī yē chū chāng mē nā, shu yē, anī dī nī, yā 我们开始学习我们的处理了这些我们追当这些但我们追当我们的蓝山口我们求的以内的马的比较大的要么是因为这张这边呢也得过的学习不到几没病呢我们就要也得过的要么是这样我们给 차장 은 차샤비 있는데 다디 차장 녀무지 거스 이거를 다 로베디 초 녀기 디나레 오메 드레던다 돈로 차샤비 있는데 오메데 녹스피게 드레제 데브장 네 보 소소소기 딘 데제 안 람상 거로 오메 드레 토자유다 마자유다 딘제 디 요르스 벤차세 오메 네 드레비 보디 간저거 이미 오메 장기 보디 간저거 유메 데도 차장 녀비기 안디디 벤차세 부진이다 부중동 세제 아니 볼 데제제 안 저기 디제 다 딘제 니주 시프트 디제 기준 아니 유고 테나 시브지 디제 기준 로컬인 구그레스 안 저기 안 듀시 디 초디 디제 기준 안디 마제네 다워지스 리 안네 구그레스
1: 다 디사 지구 사단에 예다 유고 페브 인네레 다 니마다 마자 짐주이 나자다 샥드 체야이 나자다 다바 가리 인네레 다 디르시라 쳔오라
0: 다디 도브데시라레스 다 니마만 차샤비나 다 니마스 챤네라 안에 지조 닝비빌란 ti dana ya ta kanga ti res ane tata ne dendre ya ta dendre ti man ti yo mars dan dengo ne cha sha bi nan ta ti num la shun la dendre ji res dendre im son za an yu go o ngue ne cha sha bi ne le zda ne ti je bi ne ya pe ta ta ta ge ni man yo yan dro sa bi yo bi ne ta ge ni ma lo chi min len jim ju ha cha top de bi o res tin jim ju ngue ne dendre res ta ti ngue ne cha sha bi ne le bige chusing ne cha sha bi ne le den res ji ne ya ka she ne chenga ro be gi ne so ta ro be gi ne ti kom zo de zo ne nyam zo nyo ye gi ti yo be ni na ya ta ba gu ra han dan de ji bi ta bi gi cha den de nan de je di je ne le de zo yo res an da ne si ya den de me me je den de zo tro bo ri je je den de di je bi ni ya sin da gi an kur tan gan zo je gu ri ne da ya khang bi ne da den de na le de zo yo res
2: 孔土变得那么错，偏重落个冲击，侧面从控诉那边，这股砸当起，真正过了我这水平，想不落些些，算了。

0: lo nam ning ge lang khor ta kyung si ve li chen di na li na lang khor ta kyung tha nyam su the gi rim thu la che ba gen thu den la din ji xu yu ge lang khone ina ya che kha lo ling ge nam khun lang khor gu jue nan be gu ri na la lang khor ki lu la kha la ya ta kyung khen je snam gu ba tha ta nang sin ki lu la kha gi gyun che che si khen je snam gu ba tha yang gyun che di ge ina ta ju khen je snam gu ba the la ya kho di sin sin la we ge je tho ne yang ta be che le gi si je ina khe de xu yu che zang ya che kalwa lingge rengni ge langkhor da gyung the gi thosi yue bi na ma chhe le chen the don chhe gi rim na la le chen ki the ji khang chang le wo ge gu ji chu ge sum nga ni chu chu tha le wo ge gu ji chu ge jing nga dun dun gu ni khang rung gyu je ma chhe le chen na le ya shu nang ge su yin la xian yang the don si xin yue be cha zho ling ge yin ne le qiu yin ge di bu di gyu je ma chhe le chen na le ya zho le nang ga pi ge ge su yin la
1: Pension mi ma, quen kia long chen li ku, pe kia long chen ki, kia la, chen wu shu kyo.
2: Tanda ni, cha lia la, pe pe tu zi yin be, xiong lan po, lang gu ha jang ma bu yo shi. Che zang, ka lu wa ting ye ne, cha ga ma yu bar, lang gu te zang da na ro na. Ke si, lang gu cha ga chi bu yu yi na, ngan ju ri bu, gu ro na.
1: Ye lu ne be bo ne, lang gu da na mi na, nga zi chung di di, ki we, kim na te si.
0: 点赞给俺爷，让我打那么一呢，俺是他妈不记错，开胃落地爬比容易些。那么人家三楼一呢，俺村里前几年团委过租烟了，老跟土店那看不上，晓得嘞了。老跟那晓得嘞。
2: 提供安置狼狗动物的多纳西了自容狼狗大狗给世界亚不马耶纳其让卡罗瓦餐厅西了自容呢提供安置狼狗动物的多纳西了自容狼狗大狗给世界亚不马耶纳其让卡罗瓦餐厅西了自容呢提供安置狼狗动物的多纳西了自容狼狗大狗给世界亚不马耶纳其让卡罗瓦餐厅西了自容呢提供安置狼狗动物的多纳西了自容狼狗大狗给世界亚不马耶纳其让卡罗瓦餐厅西了自容呢提供安置狼狗动物的多纳西了自容狼狗大狗给世界亚不马耶纳其让卡罗瓦餐厅西了自容呢提供安置狼狗动物的多纳西了自容狼狗大狗给世界亚不马耶纳其让卡罗瓦餐厅西了自容呢提供安置狼狗动物的多纳西了自容狼狗大狗给世界亚不马耶纳其让卡罗瓦餐厅
3: kirang ki sen xin bie li chen di ni
2: dim zhi tie zhe le chen ge nang se le chen lang kor da zhong xie ping yi
3: ren ye le chen nan xu ju ro ge su xiu
0: no angel an tang dong wo zhi xue ya de ka li na
4: le ding ge la xia de ge tang dang zu ge lang zu tang de zha la ke xie xiu ji di shi xia tanto se abdelia ca ia chevena tanto tishore gila duinda keps niore
0: lese
4: duinda kepti nalone tanto kechesho chi tanto duindi
0: duindi
4: nalolia tanto gan zu shabdi nalolia ta jage kem divan wal
0: din
4: nalolia ta chala yang mangbu chori ki
0: o isa
4: ta din nalone tanto kechesho chi dire gila zu tanto kolosim ni chi jage shune yangjao siri
0: lese gila
4: tanto yangjao san ta 디다우스

0: gyudu gamgande chikche ta di mala gande chikche di diri gina ngana chikcham mayin ba mala bir chani chiyori gina
1: a lele se
0: ta anzu mangcha ashtanda di shiyori fadungji chizo shiyori gande ta di dunyi nyi nyubi karasina chikto dunyi nyubi di ya gana ya tenbe ma che kuy gili atanda diyori gina ngana zu gikche gikgili atanda kashe ya num yori gila
1: a lele se
0: birtien shumna tangandu
1: birtiyar begila
0: ri birtiyar tanda gyage shumna jenjen shumna jenjen shumna ya jenjen shi chigo mara gila birtien choktu yorum
1: ota tanglo ya
0: ta birtien di kharayasana ngana zu inchi mala chinbe buru ta tishin jik ta mala ya lo ba chabe shugo birtiyo mara diga chachan kuy ngana su tanda mota dromda mala buru bir ku pa me su shi
1: wo ja ya ru ge la ho si le se
0: yan di chik do di ho di ta ngan zu ti zhong ge di chik di los zhe na gang ngan zu bi den da di ge yan di che che lu ke shu che zha che
1: na le le se wo shi ba
0: da ge ne re pe cha shen da ji se ge le ke ke ma ra hun ke ya bi den ne be sho ya ti xin da ji di na lo le ya ta nu ming ge da en je ne ya nu za chin che bi den ne be ge chi ne mo zhi bi ri zao loo paao taa taa ngana zui di birtien tu chala chiim naa taa kyon che shio di tiri dinti shio ri ngana zui taa morajik taa loo taa ndi goo diwe kub su
1: morda
0: cha zang ri bir che diya shmewe bir taa pe yom shuk cham mem che lakwa raa ngana zui taa bir liya shiwa ndi shi li iri gila
1: bati
0: yaa jik diawo ming gyo taa odi yaa chala chala di shiri sha gila
1: lis lis hi gila taa gila ge su yaa ngana zui tanda ta ti chum na lo le ya gila ge ta du shu yun du zimba mi du li ya tong yun besi che su ta dike lula ma gu shi tuan gila dike changmo lo ta nam gyu kundi lo gure gyun shio ya ta dike gyu gin zong ra shi che wina gila nga nan zu lang go tanbe gyu rim na lo ge kare lang go tanya ge kum shi ran zhe ta zhe wang ra chu shuk che yun na ya mena dike changmo kundi lo le lam da din zhe keba ra shi yorba gila ben cha shan na lang ga ta de bu shi ra mi gyo gani ya ma gu ta zhe qin besi che wina ya di lo su chu ya ta zhe li ya ke re shi me zhorba gila
0: zhe gila di dindir xia gila anzu tanda mala da tanda xura anzu gyudu gamda anzu na ta gyudu gamda ya kumshi da zhawaya rikila
1: no lese
0: ta mala da tanda cikdo da diga ina ya mangcha langa sur siri ta mala di dagyon che ane dir xia gila anzu tanda ti zhum di langa da zhawaya rikila
1: no lese
0: lam di ya jik nyam jik kanda xura ta jik toru langa sur ta langa diyao mew da ya jik kem kondo mangpo da inze ina ya ko luk kheya agdi kya cha leks to ya rikila
1: no lese lese
0: cikdo ganga lo ta yom gyo pura
1: yom gyo
0: pura ani ko jik loos da karne jik maa luk kheya dogo ya rikila
1: zhi zhi lese lese
0: ya lam jam san te le che ya ngana zu loos choya da diga nyungo ya rese dik chi nyungo ya ya
1: jir choyo
0: ma re se ya xe tu ma rikila
1: lo lo lese
0: ya dinti choya agdi nyanga yo rikila
1: lese lese lo gila tengi sunya le ya di titum na lo ki tanda di chi su me pe gila ji ju gen de shubi na jen zhen
0: jen zhen
1: di na lo le ya gila di num chi yo ri su me zhe rwan
0: jen zhen diri gila tanda da ngana su tanda ma la sim nyi jen zhen pir ten di da ya ngana su mo zhe zhom rang da tanda titum bu ru ki tanda ya di shio ri gila pir ten chi kuni ni lo ga ri gila kuni ni chala lo ga ri
1: lo lo le
0: ta thani gelang ni shya ji tire mala da tromburu ta tu ge bse ta ko mala di ngana zun da tromle ta shya
1: ro
0: tromle ta zu sen ber de odi ja ru
1: na le le se lo lo gelang ta chen la
0: lo
1: lo
2: tu ge ngan che lang gor dong wa ni do na xi le zi rong langgor da gyeonggi sije yapo maye na kiran kalo wa chenten sil le zirong ang
3: tyeju ngan chue langgor la jije yapo tumna ya langgor ki gyeonja ri ni rengni ki semo tumna kiran che dang den be kalo wa si kala yin
2: langgor da gyeong ne je na phe tha
3: din ne wang cha den be den shu gon jun ju kiran ki gyun de rengni ki langgor la da gyeong che dang ne langgor ki lula la gyun shu ro wa ju tap chin tu la
2: Dine, Kiranki, Langor ki nung ta loa la chunjung chi ta ne, Kolor shibshir chi ta so, Langor dungab ki yun shi te kendo kandik yong tu.
3: Tata, Kiranki sen shimbe le chen dini.
2: Dimdru te te le chen ki nang se le chen, Langor dak yong shib tingi.
3: Lange, le chen na an shu gyuru, gus shu.
1: gentu den la mu thu neng na zo tan da shula kha gi ta kyon ko le ya
0: le se yi la de ne tan da gelan ni shu ya jen jen chi shi me wel bi de chi ta ge ge shu ne jen jen chi ta di di ri gi la drum da nga na chu tan da ti drum ja la pa ru l ka tu bi ri ja ni shi ta ti shi di ri sha gi la chu tan da ta ji lang ga kon dong da yang ji tan da tu ru lang ga den ma bu zu de Mujhe nalol ya yom mali ya chime bel, yang o dhir sha, tanda bitin di. Da bitin di, zoi di khara nga nga zo tanda jik lo di le sha, becha sha na, yang jik jili ta gus gyuk sha, je sha di yom mali
1: ya,
0: di rang mix kar che jili de le sha di je ure sha yom mali
1: ya.
0: Da di jik thola chim da, ne na, ni kardu jik gyur sha.
1: No, le le se.
0: Chola chimbe chik kyun thangbo di
1: Daara chik kariyo
0: Daari thangzu Daanche chonamme na dirisha ki naanzu Mikdiya che Koyo ta chik numlo ya Thangzu bedendi Bedendi nalo liya thangzu Choshesho diri ki na Num che puri
1: Lele se
0: Yang kaji num male ne Yang bedendi chola chimbe saash mewe Diye maari
1: Lele se
0: Tati num da pu dirisha Ta mikdiya diyo zane Thongya Da takje chewe kubsu nganzu thangda Ta chile me nele lamsang hao kwaya chi khara sana Num za na yang chola chik chimbri Num za je yang nganzu Bidin di nubi shuaya chik che Tine num shuk shimbu ma zaab che nganzu Yang bidin li liya tende di chik diri Dagba chi Dawu shko diri Dagba me ne Shik zin te gang liya Tele kyeb di me wel Di du zine yang nganzu Tanda bidin di nubi ma Nyam chin che Num leks leks za yun che Kwa li tele go diri
1: Nao lese gila
0: Dijirisha. Tene nyebe di dirisha ki langanzo tanda Daji tangje yang chona liya chi Tangje chona liya dirisha ki langanzo tanda chik Da nga su tanda chui pyo na lo lo shio wina gunga da Ndili ya nguay se tu shib chori ki Da pi dindi nubi shio wina nga na su Tanda shukze jase langa ki liya tanda Jensu dai kya ke shu na Jensu dai shui wa ki
1: la
0: Da ndi ka nga liya tandu chane nga su shukze jase di tanda kik di ka nga tandu chane kye khande shikim na, roto roto kshis shikim na.
1: Da
0: chik chwe dewe, chik saa dewe kye shu shi.
1: Si zhu yu be si chik.
0: Ongdi shi.
1: Lolo.
0: Ani yang nime chik chwe, ya lex tiks taan chay de, yang kye chung zhu ring.
1: Di
0: mikse tuyo shib zhu ring.
1: Ongdi shi.
0: Moro chang kya ka na, chik yang me na toru nje ka nga taan tuyo chane. Da chik roto roto roto roto shi, da kholo rang chik luk kye be shu shi me ver. Ndi kye shi kye kuri.
1: Ongdi shi.
0: Di kye kye kye bu taan de, nang nga su yang di bidin di push over ki la. Pusho diyo zane nga na karayasi na num di Da koi na loo num di Chengmu gaan liya Di chi tuwa ma lega chi ma tuwa cheche
1: Chabucha na
0: Chabucha diyo zane Ni lega chi tuwa zane ki jaa roo re Yang dinze shi diyo zane Yang di chi kri shaa ki la Bidin kyun chi Da di na nga zu bidin jaya ki di Kyo jo lewe Da jik thola chin be Dak zin chi
1: Da nam kyun ba cha zi nga zu lamza liya Mo zi wo liya Ti liya De ji je tu si lamza Nje si di che tu ma rwa la Da di ka ku rwa la Che zang nga zu nam kyun tok tu ya Ngo si tu shu ra di ka re zi nam kyun Lang ko ngo su rang Deng du chan ba Su su ya ki Nyong cho di rwa ki la Bir jang ya ki Dien di ya Kandis kyun shu me da di Le zi ngo si tu bi yu ba
0: Lang
1: su lamza nyam tu pa rwa la ki la Do lo le se
0: Tine Sumidhi dhirishya ki langanzu, nan jik taan chimbe buru liya, da jik bidhiyang nubwa shuowi na, yang kye mev, kye makyub che, yang dhindishya chikare, mocha namgyu da matabe yom sabu chi. Da beshaar na, dhiyung bidhiyang di thangangzu, chola chim na, di chikare ki langan, kake shuob na ling si ra, da dobzo da andegaan le, da ku lem zoya mingyo su shmewe, mocha dewa che mingyo chikare. Da kisi gyablo da chola chin ni yang di chi rin lang zu tanda gyablo bidin di chola chim na tanda da di yuri bidin di mota shazan lo lo shi yuri gin
1: lang
0: di yun li kolo ri ri da gyablo li kolo ri ri
1: ri an
0: gyablo da chola chim ni yang zu tanda di chi ri ka gir du da yun zi na mota chik da gyablo ga kub di yu nye ri chi
1: labo labo chi
0: di yun di chaku di gyablo di yang yom chabu chi pa yu tsui yu chi nish mewe
3: ཁྱི དང ར སླ ར སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ Dine Wangcha Dienbe Dinshu Gondun Gyu, Kiranki Gyundian Rinyi Gyi Langkhur La Dagyong Chedang Ne, Langkhur Ki Lula La Gyunshurwa Jyutab Kintub La.
2: Dine Kiranki Langkhur Ki Nungtan Lua La Chunjung Chedang Ne, Kholur Shibshi Chedang So, Langkhur Dungkab Ki Gyunshi Te Kinto Kanlik Yongtub.
3: Tata, Kiranki Senshinbe Lichen Dini.
2: Dimdru Tete Lichen Gyi Nangse Lichen, Langkhur Dagyong Shibdini.
3: Thank you. Let's end our show. Let's show.
0: Dini dirsha ki lang zu tanda tachi kablo da dyundi pitin ya numlo ya di chik thola chim ne ya tanda chik pachi chek chik ko ya thela ko tin de chir sha ta kablo pitin di dyunda chem na tik thola do nyong er ki ta ki lang zu tanda chik nam gyu pe jo na mi moro gyo shu ta ne lo kop di glem ne nyel dyun kol di di che che kablo de li do ne shuk cha di
1: shuk les cha de or ir val
0: ha je je ke ya nyong er
1: lese lo lo ta chi
0: de ne di ji ri sha ya ki lang zu pe chu tan du zane pe cha shan da mo zhen na lo le cha la ji go shuk chim lu ya shme be di ne kablo ta de per ten di ke ru cha la ji cha che
1: do
0: shi ta ling ge du zane ne 제가는 아주 잘 알고야 인교 모르이나 단다 망치 같이 단데 딜이 겪게 주는 중자였다.
1: 뭐
0: 지주 배주 다양한 로드 단데
1: 지제 숙침 불니어 발.
0: 제 자 단데 딩교. 겪게 주는 강방.
1: 응응.
0: 그 강방 매매 주고는 나선데 망치 같이 비디엔 가시는.
1: 어.
0: 그냥 잘라 딕스 지불로가 면도.
1: 어, 레세가.
0: 저로 비디엔을 남자 캐루.
1: 아, 로로. 남경은 아주 랑코 마담 지제도 도시에 되 선발에 가서 소야 체비나 잘라 지부딘 제게세 먼저 겨울에 루샤에 비서 채는 되게 뒤돌려 아마 돈야 돈고 리선데 송고도 안에 뒤에 가르사 장좀 사지려 경계 리선데
0: 라리기나
1: 세기 리벨기라
0: 뒤 뒤차로 그렇게나
1: 지세 규릉고 대비
0: 지세 규릉고 대비나 길란조던데 작좀 겸마세 비딘디 뒤차로 그라 노베쇼로 그베지지 디라
1: 오즈발기라
0: 비딘 노베쇼마세 탄도 경제 가르스나 길란조던데 갸블로 콜로다 디 갸게슈는 슬로딩미스 시바 콜로얀 수직 세 제스메베 콜로베 요체디
1: 오 레스 레스
0: 근데 디교 어디 여기
1: 근데 교유 봐
0: 라리
1: 레스 엔로로 갤란타제나
0: 로
4: 주식이 우르싱트 양타키 람니지
2: 샤차웨 팅규티 닝니웨 여무인
4: 다리키기 센시버디니 펜쇼룽친 인천리쿵 그게 농진기 지금 주의 테디시비 리센시

Mama yu ni sti namba kong yin nang ye lu xie de han chang ki ga bu yu to che na sti na xian ni namba to che na xu yin zhi ren pin zhe la qi ran ge yin su namba to che na xu yin bian ma la ge yin nang na zui nian pu nian li jian di ya do ya zi yong bei zhi xin min dun xu yin sti na xia qi ran li ne to che na xu yin chong nam chuo mo tu jian ge na zui chi zhi xu bei lu xie de yin nang an lu chuo bei dan nan bei lu xie jik sum dun chu xie di yin qi si qi ran ge lu xie de ri gu nan go gom tan tan ning xin qi ran ge kansam lukli nanggo gomi nanga na zuli tse nali ya teka xeba gyo yin na choko yu kisi yin na kiran ki chetin to ne nga na zuli tse nali ya kiran ki gong tun ta yongwa lu sokwa nyamchu nanggo gomi yin nele teka ya gu choko yu xiao dan sti namba kongi yin na nying su na xia tachia na shu yin chong to zai lan sti namba kongi yin na ta nga na zuli sen na ya ki gyab chung ki lu xie di kare sti na xia di yin na qiang tan zhong mu se ya lu xie di zhi xia ta dang na zui sen na ya di na kang ga cu la ge dan nan ba di zhi xia le qiang tan zhong mu zhang bei mu nü si qi nan xia le qi ran ge zhang bei mu nü si zai zui nan jie sen qiu ge

Chinchin ki dipu tola chiming liya nyuksas chinan ba kongayin na chichin kunan siya. Kongayin na gila kamisa ngayin na chunchu sigu yu. Nga siyam ki lu shedi rugu shu jayin na nga chogu chomta nangbun chi lingye zangma ya pyugin yin. Lakwa tu yin na nga chamu yin na dintzin lalaya pyu jayin na kongayin na lopchon gaga chuchun ngane nangyu rwa shugin yin. Bogayin na kira lapchit chuchin nalaya chasosu che lo yun ya laya gu degi yin si chinan siya.

Rinne di zhe yin na tewe mawang an zoya nyamju shu ye le yin na rwa shu yin biam zhonga la kong la ya gabi yu shu yin sti na xia lo biam zhonga la ki cip shu jie kira la ya to chen na shu yin chen ming la ya dewa sti na ba kong ge yin na ngay yin na simba gip shi ra min du la ngay yin na gang e mang gu shi yu be na wa yung gu du kisi nge su ji geba yin le zhi guo zhi yin le tap shi min du sti na xia lo dewa wala kiran ya kange ta ma zo che nen du zamba kiran ge yin na dun ge ma nam ta xi xi yang ma nam ba sa ji da ba ran le ya ye su gun jie shu na ba yin na tu chu ge kiran le yin na pie ji a ji len ji zhen dou ka bu ji sem ge la tu chu ni jian xi qin bie shu wo yang kiran ge su su yin na sem kan le ya ji ka lu ju ya din zhe ge ta bu le dian ba yin na kiran ki de wa ta ji bie na wa di kang jo xia yong gu ji sem ge kiran zhou yong be men de shu yin lo lo sa ban den la ge ning su na xia ta jian na shu yin di zhe yi shi na ba kong ge yin ne le ning su na xia ta jian na shu yin chamin la ya chitra la sthi na ba kong ge yin na ge la kham san lu xie di ngeng nga ri la ya yue bie a jia chitra la kong le ya phyo gi yin ti ne yin na xi ge zi sim zhu qu di ki di ku ki yin na a bi di ku le ya yue bie a ma la la la kong le ya phyo gi yin zhong mo yin na la zhe la li ne phyo gi yin ko na zo chang ma yin na di di tang tang ta di ki yong bie men jun shu yin si chi na xia xi za na ha la ta jia na shu yin kang gen ba la ta shen zhe mo qu na ha sthi na ba zha duo bu sthi nan ta de wa la sthi nan ba ki nan ba ling ge chang ma ya ta jia na shu yin la

wenjam ki chemu khin su ngangjam ki dawe chu dar ki dawe wendang ki kyeopsa tamje la sinjam phapip ki nawa ge kusim ki chemur chinja ki dawe khulgim thogang ki khin su remu sin dawe tu chi chu ki ni chi la lhede ki khuyang chen zam si nang ro Tigar ni, Dawu ki kul kang si bi li chen yi.

qibie zhonggyur ni calong gi chue na yu. Qiba ka lu gyur ken ni qiba tang ta xin tu ni we pama tang gi gen ni yin la. Pame kyo ni jikdi mi yu di ri su xin mi zang wa lak bie qi nab lu ke jibdi na ri sun ba yin xin gi gen ni ge du gi jun be rigbe pang zu gi di mi jing ken tang. Cune tang zhi we mi chue gi lep chen nan ken so. Dor na chue jikdi kang lang di yen tang di men si cam di xia di reng yi lek lam tu chi gen ti zhi. Tian yang ge xi be ming zi di chue lu qie zhu gi ta nian zan me yin bar sang am lek ba ya bu so gi tun tu zhi xian nang yu. Gen xi ba kang xi chi dun nan ken ti am rang le na chue tang yun nian so to wa la kuo gu. Gi gen la nang si gi yi wa mang xin. Chok di tang li ri min zha wa gun la gi gen yu la. Tita yu zhe gi sim su ma zhu jik tun ki de zhu xi yu ba ni. Rang ki lo ma tita xie zhu ni den ki mi bu xi du so yong qi du ba ti ri. De zhu jik ti gyam zhong gi ju nu tang xi zha gi tep zhu so mi jik be. Lo ma tang na ri sun ji gyang ju nu tang xie yun ki he ba qian bu xio zhu yu.

tebe chishim nal chur. Tengwa gemdun gun la tegab chalunam rimshin gene metuwa ki tabluwa metuwa shege tiyo tabur nang. Bizi chuyang tangse ne rimshin jangge tang tine ngangsir duwa tu kyur. Bizi kyomzam chebe langba chur chur chi tebur hub kang tunggab ngarsi ki che chua ke nang tu keba tine yunshin ma chebe chua shikin. Shunba di nari, che ta, pecha nangse shihu kyu ki chal lung jing ta, wuyi jiwe chamar tabi chua yume si ta. Men lupur hangsang hindu nari, di pecha ritam, pe ne chayang tungi yu ta. Shunba di nari, kyoran simzab nang me gu, tu lue shikir shu ta, pe ne cha me tunba kangi na, yewong che socha senyo me ta, tini pe ki chak jen che socha shikri, za yu shingra kengi yu ta. Tene tunbe cha ni pyo rangyong chong di uchi layang tuki maari, chinka gyuba ni losar ki koche tabuji. Nangung yu ki tumar hupka tungbe, tinga tung yungwe che chowa tang tene menja. Shihu kyu ki cha longjing da, wuyi jiwe chamar tung yung mekya, chimba ji kyu ki cha fushi da, jiju lu kyu ki cha wulong da, chamar so tung yung yu tab, shunpa di jiwar len dip tab chal. Shunpati mutyu di chokyu nyonshintu mula lopcha chimur zhunyo yume chiji, lopcha chimu nang. Longle chile lopchon chinyo du jisar. Nangung yu hangsang ne kola da shintu nari, kyorangi chidar shinsam. Shunpa nari, ngay mishinpa kangi nam, talam lopcha chimur gyo nyongken changme ngodong to ranglomda pamni sebur chi yubale yinjin, juntan chi yu ranggar tongtu. Ina, Kiran lopcha chimu tuyane gyun rinpu song yu tib kye ju di nguan se tuyabu mindu. Nangung yu nari, kyuran ki gecha shu tang nangsa wadang drabudu. Shunpa di nari, ngani pyunchu miri lopcha chimu ne tuyamba shikin. Ngan zui lopcha shanshi, shingqin, shenyang chonggir du yu. Lopcha di pyuri ki ming nangdu bijin lopcha chimu tang, chinghua lopcha chimu ziwa tang. Zhongyang miri lopcha chimu di nyewjin tang

lang chong nam chong na chu chu ri xu be ji gu na ya ge lu xie tang gu di na dam jin no bla ki da nan be ke yo ma ri xie lu xie di lu xie di na kong le na na chu xin chong mi nyong wa xi ki xie ba to ne ji gu na ma xie kuo na chu lu xie le so bo da na jie nian zhi ne na so le to jie nan xiong yi cham de ng na chu chen chen ki ji di to le chen ming le ya kong chu zang zhuang shi ti na ba kong ge ji jin gu na xia lu ren jin zhen tian dong bu la ne ngian be pa jie me xio sim gibo khongga lotila a chingen be photo me ba xio pechin na khongge sim gibo khuyang lotila siyup jale lo ngana chui na chichin ku nan ju zamba shu da ya uchi nan che ku na ro na shu yin nyam chu sim ba sti na

Long na tsu dikbu to la chimi le ya chong to zai lan si chi na ba kong yi na ki la sing yi ki li chen a zu yong ba su chi be si kin chi shu na xia sing yi na ki si mi si ki ne zu me bin na dian zhe la ji la lo ji sam chong chu se ki lu xie di sen na chu su mu tu jie chi chi shu di na bie ma din zin la ki da na be lu xie le hua se di Kisi nga na tsio sin chol hengi nga lusia diri gu nang guo guang mi na tsio tsio tam zingi Sipa na rana shugun yin la Yan kiran ge yin nga na tsio dikbu to la Tekaya chichin nyam chu nabi yin nga chigwa zhi la

0: kyung nyuru chabar che di sasere togang to zishu tosa doshi yu. Qingyang chonggere peye tan gyurju uyen hengang ki zhuri xuanpa zheng shu dong ki. Ngan cu qirdong tan nang zhen tuyge yungwa de zunye to gui di dong yu hin. Qirdong ni tu kim qi ge tu cung gyuru gui di shuk qin dong yu ti yinba tan nang zhen ni xie pshu yu che tan ning lip xir kya jik che so du yu ki su jun le ri tan bi yip zhong dar tan cheng xi le nun le ri gi naba sar bie che ba so me yu ki tun le nang zhen che gyu di yinba tan. Zin nu ye lek che ti rin nu tun le ki zhe da shi bor gya yi dong yu hin xie ju ba shi.
1: Namo che ting gi yang da ng di ne zhong tu yu da pi gyur gi ng dog zhang ng di ne tu tan dal ting gen ni sen xin bo di ni Duyang lung di ni gong pui ge ting nam gi sen gyur nyam zha li zhe shi.
2: Diga li gu nian bie bie ni cu Yemen hu zai chak jie gi cai jub shi nin rik zu di di lam pu di pe ju che di su di erab gi ge sa riya di ge bu ha la di ge ji nam dan la jie gui che ba ma se nai la pi bie gu ni Pūtī mīkbīn lā pō yu jī jū yu. Hūzā chākjē gī tāndū, dī lām pūtī sūm pēchū xē dī, sō dī ārab gī zū rī chē bē, ñam chī mā gī, yē mēn sā gōng gī sā nē nī gī mā gdū mīkbīn lā chā gui chē bē, mī nā pōr chē, chī mē sū bā mā sē, lāng gōr māng bōr tō gyōn pō yu. Yē mēn hūzā chākjē gī nīn tē gōng mūr tāndū, dē sīn bē chū zū nī shū zāb shī yī nāng, sō dī ārab gī zū rī chē bē, ñam chī mā gī, yē mēn hūzā chākjē gī, chūn zīng kū lā, kā gui dā, Pūtī kī chā gui tēng xīp chū xīn yī chē bā tā. Chā gui tōng yū nāng, yī mēn kī kē sā sā nā tā. Tā yī zī ngā tī sō, sā chā māng bū tsū yū chī chū yū. Hū zā chā chē kī, yī mēn kī tū bāb tā wā gu bē cē sūm yīn chī tū tū chī mā nē sūng. Sō tī ārab kī, yī mēn hū zā chā chē kī, chūn zīng kū lā, kā gui tā. Pūtī kī chā gui chē zē tē, tēng nī tōng sūm kī nī shū zā sūm xīn yū chī chū yū. Cē jū pshī yīn, nyam chē kē zō kī chūng jī jīn zā bā xuān bē. Nyamzhi gezo ki yemen na dun ki miksay ponye shuklaya kanki le dun pa shik le zhu top yu chi jo yu. Le dun pa ti nidong nishu zabshi lo nesung huzay chakjie ki kanyar che bata mingar rengim tu loo de nangmi ta nyamzom chung yu. Mingay para nyamzhi gezo ki le dun pa dun ju tun ji tandung huzay chakjie ki kanyar che yu.
0: Digli ku ne biwe ne cu Singapore tsu dun ta chuge le dun tu dam chu ki ci chup shi nin ki gong bo ro ju ba ra xing na. Singapore tu togu che bie, tue gang lu bie chu si ni, homo zi tsu ga gyu ne zhu gu, kang yi mi mi xin bie ngui bie zi gui po yu ba ta, tie chu ki chu si ji le mi ba rin te tim yu ba shi. Chu si ni bie nan ki mi cang ma, de jia yin ba shi.
2: Diga le gu ne bie bie ni cu, e re nge zu su le bie ci chup shi nin kyab cha che bie, cheng si le ngun ba ra, nu gyu rin gong pa ra ba so ki gyu jin ki gui di te bie, Ode dawa gubye zaijubye rinkong dunja tui tsungpa le gyaja sumta chengchung dun pariyu. Nyendere kyabda chebe nguluru jimde shorubye chengshi ngunpa le gyabata. Chumle, ode gyaja nyamzhi chapso oyun le gangki dawa di dungju du lariyan gyaga borubye ngunpa cheru danyu. Chengshi kyabda chebe ji, ode gengwe ki rinkong dunja ngi tuje nguso ki rinkong maru chimbata. Tuga loju gyabun ki yungpup chungze da agor ki dunja tsangma ngunse tubu pariyu bari.
0: Diga le kune biwa ne cu. Jarbien mangco ki ci jubshin nin ki gomu Tokyo ru yue pe jarbien do jar tu eri xiongce qimu kang ni jam tu du zum qian tian. Ni tu tuan pe jarbien do jar tu eri ma ki meng mi chung sheng ki pe mi ji le chok zum qian xing komu se pe tokpa yue pe tu shir gui dam dangwa ma se. Ni zhe yue pe jarbien tang eri nyam zhi mak tu nan zhong la ngu gui qie yu ba shi.
2: Sege namba cu, gongse sen gyuri nyan zhun shuken basan lam la da ren ji wen du yin Lizhen geng guru nanggen tenzin jambe la da samden bemu la re.
3: Mimi da jiki nganzu lakbar chuki ji.
4: Mimi bu jiki nganzu lakbar chuki ji.
3: Chu chuti jiki nganzu chuchu lembar chi.
4: Chakdo yubi jizuyi mu chi yishinze lembar chi.
3: Mi jiki zhuyang si gyangzhu che chua.
4: Nyamzho rinu zhuwan ni.
3: 恩记点点杨参喜体色出康喜体于体民难用我起
4: 中华米日体索子内色党杜秀内色热王内色介意